Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Barkanku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Laraba, 5 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanin su. Kasar Turkiya ta yi gargadi kan ƙara tsanantar rikici a tekun Bahar Aswad bayan harharen jiragen sama marasa matuƙa kan jiragen ruwa mallakin Turkiya. Shugaban hukumar leken asirin ƙasa ta Turkiya MIT ya gana da jami'an Libya a birnin Ankara. Iran kuma ta ce tattaunawar mashigin ruwan Hormuz da Oman na tafiya yadda ya kamata. Za kuma ku ji wasu rahotanni sun ce Netanyahu ya ki tsagaita wuta ko janye sojoji daga Gaza a ƙarƙashin shirin Trump. Ƙasar Cuba ta ɗora laifin katsewar wutar lantarki a ƙasar kan takunkumin Amurka. Za kuma ku ji dakarun Najeriya sun kama mutane da ake zargi da kai wa 'yan Boko Haram ƙwayoyi a Borno da Yobe. Kazalika, Amurka za ta rufe ƙananan ofisoshin jakadanci guda 5 a Afirka, Asiya da yankin yammacin duniya. Asarar da laifukan yanar gizo suka haifar a Afirka ta ninka fiye da sau 2 zuwa dala miliyan 484, yayin da ƙirƙirarriyar basira ke ƙarasa damfara ta yawaita. A ƙarshe za ku ji cewa an danganta wakilin ƙirƙirarriyar basira na kamfanin OpenAI da Anthropic da sabbin barazanar tsaro. Ga cikakkun labaran tare da ni, Hadiza Bayero. Ƙasar Turkiya ta yi gargaɗin cewa yakin da ke tsakanin Russia da Ukraine na ƙara yaɗuwa zuwa yankin tekun Bahar Aswad bayan da jiragen sama marasa matuƙa suka kai hari kan jiragen ruwan fararen hula biyu mallakin Turkiya, lamarin da ya jikkata ma'aikatan jirgin da dama ciki har da 'yan ƙasar Turkiya. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta fitar a jiya Talata, ta ce an kai harin ne kan jiragen ruwa masu suna Yasar da Nadezhda. Bayan sun bar tashar jiragen ruwa ta Novorossiysk da ke tekun Bahar Aswad a Rasha a yammacin ranar Litinin, ma'aikatar ta yi gargaɗin cewa idan ba a ɗauki matakin kariya cikin gaggawa ba, ƙara tsanantar rikici a tekun Bahar Aswad zai haifar da mummunan tasiri ta fannoni da dama, ciki har da barazana ga tsaron samar da abinci a duniya. Shugaban hukumar leken asirin ƙasa ta Turkiya MIT Kalin ya gana da jami'an Libya a birnin Ankara. A cewar majiyoyin tsaro, shugaban leken asirin na ƙasa ta Turkiya MIT Ibrahim Kalin ya gana da Zubi da kuma Dibebe a Ankara. Tattaunawar ta mayar da hankali kan halin da ake ciki a Libya da yankin, matakan da za a ɗauka domin ci gaba da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin Libya da Turkiya da kuma ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Libya. Zubi da Dibebe sun bayyana godiyarsu ga muhimmiyar rawar da Turkiya ke takawa cikin inganci da kyakkyawar manufa wajen taimakawa ƙasar Libya. Kalin ya jaddada cewa cikakken goyon bayan da Turkiya ke baiwa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Libya zai ci gaba. Shugaban MIT ɗin ya kuma bayyana cewa Turkiya za ta ci gaba da tallafawa ƙoƙarin haɗa kan Libya tare da kusantar da gwamnatocin gabashin da yammacin ƙasar domin su kasance ƙarƙashin gwamnati guda ɗaya ta Libya. Har ila yau, Kalin ya gana da ministan harkokin cikin gida na Libya, Imad Etrublusi, a birnin na Ankara. A yayin ganawar, an tattauna ƙarin matakan da za a iya ɗauka domin inganta tsaro da kwanciyar hankali a Libya. A lokacin taron, minista Imad Etrublusi ya bayyana gamsuwarsa da goyon bayan da Turkiya ke baiwa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta Libya. Kalin ya kuma bayyana cewa Turkiya za ta ci gaba da tallafawa tsaro da ci gaban Libya tare da ci gaba da yin aiki kafaɗa da Libya da ƙasashen arewacin Afirka wajen yaƙi da ta'addanci, fataucin mutane da kuma ƙaura ba bisa ƙa'ida ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran, Ismail Baqi, ya bayyana cewa tattaunawar da Iran ke yi da Oman kan mashigin ruwan Hormuz na ci gaba cikin yanayi mai kyau. Ya ce za a bayyana sakamakon tattaunawar ne bayan an kammala ta. A ƙarƙashin yarjejeniyar da ake tattaunawa a kanta, jiragen ruwa masu shiga tekun Fasha za su bi hanyar jiragen ruwa da Iran ke kula da ita, wadda ke kusa da gaɓar tekunta, yayin da jiragen da ke fita za su bi wata hanya da ke kusa da Oman. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta sanarwa Majalisar Dokokin ƙasar cewa tana da niyyar rufe wasu ƙananan ofisoshin jakadanci da sauran cibiyoyin diflomasiyya guda 5 da ke Afirka, Asiya da yankin yammacin duniya. Hakan na zuwa ne yayin da gwamnatin ke ci gaba da shirye-shiryen sake buɗe ofisoshin jakadancin Amurka da aka rufe a ƙasar Libya da Siriya, tare da sake buɗe ofisoshin jakadancin ƙasar da ya daɗe a rufe a Venezuela. A cikin wasiƙu daban-daban da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta aika wa 'yan majalisa a ƙarshen makon da ya gabata, ta bayyana cewa za a rufe ofishin jakadancin Amurka da ke tsibirin Grenada a yankin Caribbean da ofishin jakadancin ƙasar da ke Nagoya a Japaniya da Medan a Indonesia da ofishin wakilcin Amurka da ke Winnipeg a Canada da kuma reshen ofishin jakadancin Amurka da ke Daula a ƙasar Kamaru. Bisa ga bayanan da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya samu, ana sa ran rufe waɗannan ofisoshin zai rage wa gwamnatin Amurka kashe kuɗaɗe da kusan dala miliyan 4.4 a kowace shekara. Sai dai ofishin da za a rufe ba su da ma'aikata da yawa idan aka kwatanta da sauran ofisoshin diflomasiyyar Amurka. Ofishin jakadancin Amurka da ke St. George's a Grenada da kuma ofishin jakadancin da ke Nagoya kowannensu yana da ma'aikacin Amurka guda ɗaya da ma'aikatan cikin gida guda biyar. Ofishin jakadancin da ke Maidan yana da ma'aikatan Amurka 4 da aka ɗauka kai tsaye da kuma ma'aikatan cikin gida 47. Ofishin wakilcin da ke Winnipeg yana da ma'aikatan cikin gida guda biyu kacal, yayin da reshen ofishin jakadancin da ke Douala ke da ma'aikatan cikin gida guda 14. Tun da farko a wannan shekara, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da shirinta na rufe ofishin jakadancin Amurka da ke Peshawar a Pakistan har abada, wanda shine ofishin diflomasiyyar Amurka mafi kusa da Afghanistan tun bayan janye sojojin Amurka daga ƙasar a shekarar 2021. Waɗannan matakan na zuwa ne yayin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke ƙoƙarin rage yawan ayyukanta da kashe kuɗaɗe a cikin gida da kuma ƙasashen waje, tare da zuba miliyoyin daloli domin sake buɗe ofishin jakadancin Amurka a Caracas, Damascus da Tripoli domin dawo da cikakkiyar wakilcin diflomasiyyar Amurka a waɗannan ƙasashen.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun kama wasu mutane 4 da ake zargi da kaiwa mayakan Boko Haram da ISWAP kwayoyi da sauran kayayyaki a jihohin Borno da Yobe. A sanarwar da rundunar Operation Haɗin Kai ta fitar a jiya Talata, ta ce dakarunta daga bataliya ta 159 sun kama wasu mutane 2 da ake zargin kaiwa 'yan Boko Haram kayayyaki a yayin wani sintiri da bincike a ƙaramar hukumar Gaidam ta jihar Yobe a ranar Litinin. Binciken farko ya nuna cewa ana zargin mutanen 2 ne da samar da miyagun kwayoyi da sauran kayayyaki ga mayakan na Boko Haram. Wasu daga cikin abubuwan da aka gano sun hada da tabar wiwi da wayoyin hannu masu yawa da na'urar cajin waya da wukake da tocila da kwalayen sigari da kwayoyi da katunan shaida da katunan banki da kudade. A wani aiki na daban a ƙaramar hukumar Mungunu ta jihar Borno, dakarun sashe na 3 da bataliya bincike ta 442 sun kama wasu mutane 2 da ake zargi da samar da kayayyaki ga mayakan ISWAP bayan sa ido kan hanyoyin da ake bi wajen kaiwa 'yan ta'addan kayayyaki. Kazalika, waɗanda ake zargin su amsa laifin kai abinci da sauran kayayyaki da mayakan ISWAP da ke aiki a ƙauyen Kwatan da Woshi a ƙaramar hukumar Kukawa, a cewar sanarwar. Haka kuma rundunar ta ce dakarunta na bataliya ta 222 sun kama wasu mutane

sauƙaƙa wa tsoma bakin ƙasashen waje. Sannan ya bayyana cewa musamman manyan al'ummomi kamar Oromo da Amhara ya kamata su saurari buƙatun ƙananan ƙabilu. Haka kuma ya bayyana rasa damar Habasha ta isa Bahar Maliya a matsayin wani sakamakon tarihi na rarrabuwar kawuna a cikin ƙasar. Wannan furici ci gaba ne na fahimtar Abi Ahmed da ya ƙara fito da ita a shekarun baya-bayan nan, wato ƙarfafa gwamnati, haɗin kan ƙasa da kuma ƙarfafa haɗin kai a ƙarƙashin cibiyar mulki. Sai dai mafi yawan cece-kuce a tsarin tattaunawar ƙasa ya shafi batun ko ya haɗa kowa. Duk da cewa gwamnati da kwamitin tattaunawar ƙasa suna cewa an wakilci sassa daban-daban, 'yan adawa suna iƙirarin cewa muhimman ƙungiyoyin siyasa da masu ɗauke da makamai a ƙasar sun kasance a wajen tsarin. Musamman rashin cikakkiyar shigar Fano, rundunar 'yan tarda Oromo da kuma ƙungiyar 'yan tarda jama'ar Tigray, wato TPLF cikin tsarin, yana haifar da manyan tambayoyi game da yiwuwar aiwatar da shawarwarin da za su fito daga taron. Kasancewar TPLF ta janye a hukumance daga tsarin da kuma rashin tabbas na siyasa da ake ciki a Tigray ya sa ɗaya daga cikin manyan yankunan rikicin Habasha ya kasance a wajen tattaunawar ƙasa. A zahiri, idan aka yi la'akari da tsarin siyasar Habasha na yanzu, wannan ba abin mamaki ba ne, domin har yanzu babban ɓangare na matsalolin tsaro a ƙasar yana da alaƙa da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da ke ci gaba da aiki. Saboda haka, kasancewar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a wajen tsarin siyasa na iya sa matsayar da za a cimma a ƙarshen tattaunawar ta ƙasa dacewa da ainihin halin da ake ciki a ƙasa. Wannan ya sake nuna cewa babban abin da ke tabbatar da nasarar tattaunawar ƙasa ba wai yawan nau'ikan wakilci kaɗai ba ne, har ma da shigar ainihin ɓangarorin da ke cikin rikicin cikin tsarin. Wani ɓangare na taron da ya ja hankali shi ne tattaunawar gyaran kundin tsarin mulki, yayin da Firayim Minista Abi Ahmed ke jaddada cewa za a iya sauya kundin tsarin mulkin da ake da shi ne kawai idan an samu babban matsayar jama'a. Yana kuma nuni da cewa aiwatar da tsarin sauya kundin tsarin mulkin da ake da shi yanzu yana da matuƙar wahala a aikace, musamman saboda rashin tabbas na siyasa a Tigray da kuma yadda wasu ƙungiyoyi ba sa amincewa da kundin tsarin mulki na shekarar 1995 a matsayin halastacce. Wasu da'irai na gwamnati suna kallon tattaunawar ƙasa a matsayin wani dandali na sabuwar yarjejeniyar zamantakewa da tafi kundin tsarin mulki ƙarfi. A wata ma'anar, gwamnati tana da niyyar samar da sabuwar yarjejeniyar siyasa da za ta samar da halaccin jama'a mai faɗi fiye da hanyoyin kundin tsarin mulki da ake da su yanzu. A gefe guda kuma, wannan batu shine mafi raunin wurin da tsarin zai iya samun tangarɗa. Babban muhawarar da ke tsakiyar siyasar Habasha ita ce daidaiton da ke tsakanin makomar tsarin tarayya da kuma tsarin kundin tsarin mulki da ya ginu kan ƙabilanci, musamman mataki na 39 na kundin tsarin mulki, wanda ya tanada haƙƙin al'ummomi na yanke makomarsu da kansu. Ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin batutuwan da aka fi muhawara a kansu tsawon shekaru. Bambancin ra'ayi tsakanin masu son ƙarfafa tsarin gwamnatin tsakiya da masu kare ci gaba da tsarin tarayya na ƙabilanci yana daga cikin manyan batutuwan da tattaunawar ƙasa za ta warware. Tallafin da al'ummar duniya ke baiwa tsarin ma abin lura ne. Halartar tarayya Afirka, ƙungiyar yankin gabashin Afirka da kuma wakilin musamman na ƙwahon Afirka Olusegun Obasanjo a taron yana nuna cewa zaman lafiyar Habasha yana da muhimmancin dabaru ba ga ƙasar kaɗai ba, har ma ga dukkan yankin. Idan aka yi la'akari da cewa Addis Ababa ce hedikwatar tarayyar Afirka kuma Habasha na da muhimmiyar rawa a tsarin tsaron ƙahon Afirka, zaman lafiyar siyasa a ƙasar yana da tasiri kai tsaye kan yanki mai faɗi daga Sudan zuwa Somalia, daga Eritrea zuwa Sudan ta Kudu. A ƙarshe, taron tattaunawar ƙasa da aka fara a Habasha yana ɗaya daga cikin mafi faɗin yunƙurin siyasa da ƙasar ta gani cikin shekarun baya-bayan nan. Sai dai nasarar tsarin ba za ta ta'allaka ne kawai kan sulhun da za a cimma a zauren taron ba, har ma da yadda za a shigar da ƙungiyoyin siyasa da masu ɗauke da makamai da suka rage a waje cikin tsarin. Idan matsayar da za a cimma za ta iya samar da babban halaccin jama'a tare da share fagen gyare-gyaren kundin tsarin mulki, Habasha na iya samun damar gina sabuwar yarjejeniyar zamantakewa. In ba haka ba, tattaunawar ƙasa na fuskantar barazanar shiga ta

0: tarihi a matsayin wani yunkurin siyasa mai iyaka da zai karfafa halaccin gwamnati da ke kan mulki, amma ya kasa warware rikicin da ke faruwa a ƙasa. Saboda haka, a makonni masu zuwa, ba shawarwarin da za su fito daga taron kaɗai ba ne za su zama muhimmai, har ma da yadda cibiyoyin iko daban-daban na ƙasar za su karɓi waɗannan shawarwari, domin wannan ne zai zama babban abin da zai ƙayyade makomar Habasha. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Deveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Yankunan rikici a Afirka.

Karshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.